Pini labang so jame kalongko PPC kerot ke parju ponji mah labang so putar lam thi chepajir midamin sinang. Por pai trok rap mit ke apor pe nang litum kangdu kardo malo na jame kang dengalong asan sonalon arju lo ikji. Por pai trok rap mit thong ke prapho plen lute. Nirilam thi ang dengalong sonaling leng pi Ketan panalam thi nang litum arju lo ikji. Aduntu porpai trok rami thongke bra sirke plenote pini asar lam thi nang litum arju lo ikji. Porpai trok rami plike plenote karbi lun bari malu na jamek ang deng long asan sonalun nang litum arju lo ikji. Aduntu porpai trok rami ke plenote tok langa jamek nang litum arju lo ikji. Porpai troxin mit plike plenote lunchito jamek ang deng long san sona lunang litum arjuloichi adun tu porpai ner ke prami thong ke plenote karbi lamar jana lunne jamek ang deng long san sona lun nang litum arjuloichi porpai sirke prami krip ho plenote hindi ghazala lunne jamek ang deng long san sona lun nang litum arjuloichi adun tu porpai sirke prami plike pra pho plenote English alone a jamek and dang long, son son alone a litum, arjuloinji. Ada porpai cabra mid crip hop plenglote, lamet jamek and litum, arjuloinji. Adun two porpai cabra mid tongue cap plenglote. Asamis lamarjan alone a jamek and dang long, son son alone a litum, arjuloinji. Ada porpai crazy plenglote. Ningar lolam thin a litum, malini teron pia hin pen arjuloinji. Adun tu sorlo siang tong ajai mek nang litum arjulo inji. Porpai ke tham ramit plike bra pho pleng lote, Guwahati ben kapacita karbi ajai mek nang litum arjulo inji. Porpai pli ramit thong ke pleng lote, Dimasa lir miru na jai mek ang deng lo,

sanal lunang litum arjulo ikji arning asan por phai clear mit plike pro phopleng lute boro lirmiel luna jaime ang denglo san sanal lun nang litum arjulo ikji arning asan por phai pho chocolate rong ro pachai meg nang litum arjulo ikji adon thu por phai phora mi thong ke pleng lute pinia sarlam the nang litum arjulo ikji por phai phora mi thong ke pra si pleng lute karbi lun bari maluna jai meg ang deng long asan sana lun nang litum arjulo ikji adon thu por phai phora mi phok ke pleng lute lam jira jai meg nang litum arjulo ikji arning asam por phai trok plan lute important day program de ajai me ang deng along world environment day putha dr atur kiri ingti lapen hutbang helvelin timung pi ang bong chu chu po dang litum arjulo iji labang so ajai me ke pinise akaswani difu radio station long kapachita ikcheng helang dang te dang litum ani gang sam por phai trok pleng lute labang sa jame kar judun ting negri por phai trok rami thong ke pleng lute hindi lamarjan kali elu na jame ang deng lo san san lo nang litum arjulo ji adun thu por phai trok rami plike bra phop pleng lute sandhya anjalik baturi nang litum arjulo ji ajo porphai troxy plenglote karbi dead long reaching honalo na jaimek ang deng long san sanalo nang litum arjulo ichi adun thu porphai troxy ramit ke plenglote nsda hin pen special series broadcast nang litum arjulo ichi 21 episode special bilingual program at jamek series theme lake mahila shasha bikta kalyan adun thu porphai troxina mit plike bra pho pleng lute assamese lamar janalun ajamek ang denglo son sonalun ang litum arjulo ichi porphai nerke ramit kre pho pleng lute pinialam jernang litum arjulo ichi adun thu porphai sirke ramit kre pho pleng lute English alam the nang litum arjulo ingji. Porphai sirke pramithong ke plenglute. Song of one artist nang litum labang sa jaimek arjulo ingji. Pinia transmission along jaimek kerot ke parju ponji ke lapon henlo. Lake akaswani difu. Non-studio guri porphai trogramir pho plengji kai kai lo. Lasi adun thu Delhi pen ke pachitak English alam pen birta nang litum arjulo ingji.

lapon aporang litum kangdu kardom alo na jamek ang denglong son sonalun arjulang tanglo lake akaswani difu adunthu sonali inglengpi alangli ke thanalam the arjik senang

0: because mm. nelle scuole hem sami nelle met hang pen example ki p t o la posonjo la si ahok itum teacher tum ke personality si tum che paklang vek nang ji o somar tum ta no lomo somar tum ki repick di repick la tum e phanta nang observe ji la tum nang observe ji o la so teacher ko son ma judgmental puli tum pu data chok nang just pick pick ano somar tum non lom he aposi tum bang kopilo klem nang ji ke pulo tangte itum a personality ta itum che paklang nang ji o somar phan ke itum pu pumati di first impression is the last impression po itum ki pu puta do do se o somar phan ta itum che paklang nang po che okay la so miss ki ke thana hotuk de la ke strict o de classroom along ke la ke strict o aposi itum do dun pa me nang ji itum do dun join nang ji kale te la ke itum hanang check de ji punishment nang pi de ji la so personality ta itum che paklang nang ji ahok bon ta ne ke kai ki ta ne li school hem sami ne ka prefer ke kopilo tang te friendly environment o somar dum pen ni ke kai ki ta is the friend zone na son sinili che bonai not la ana basically abc prote osomaram ta ichudet digdi la penang phiri re dat pula tum ta hok la bangta ani la bangta chichini lo la pen ke mane chithek long lo face long lo but itum ekta personality tum chibinang po isi a limit ekta boundaries chibinang po okay la so boundaries pen anke ni tum parlong lelu hala anke teacher lo po si teacher tum an a boundaries along anke ni tum parlong lelu po osomar dom han pachichini long nang po la an pen a philo tangte kaching kinang jia son do ko ga hol pulo tangte itum a hot pen ke friendly behavior ta itum teacher tum ta cheplang nang ji people lo pulo tangte itum jong si osomar dom pen friendly ason itum do diplo tangte la so so ke e phanang pheripo alapen ajata son tami mo in case pini pina a problem do koklo ba alang a hot pen ke ni tum face long ulo parents tum penang bong ta hedi la tum mane akisung dudu ada hak aso martum ke appearance tum strict pick po appearance ma chatan ha hedi aso ta dudu aposi hala so por hol ki tum teachers tum hedi alang tum long isi a friend aso ni tum arjab do notante la bang so so alang a problem alang ko pisi aning ke oi ma ko ba ko pisi ke matha ma ko pi po se charlie tung te det ma ba a chat problem do dos ta me inot a teacher phan tum ka chatan ji phan a courage do ji pusi ni li matha da ni li tum ke thana ho sami classroom along sami ili tum alam sami osomaram thanang arjuji pusini lima thada aposi according to me ta a limit along bang strict nang po but not that abisi strict cha da bangke mimi de jima mante osomartom koson lo iphan hedi nang chathan the de jima nang chi open up de jima pusini lima thada
1: chorolo madam tang teli tum open strict alam si chathan lasi nang li phase mena arjudet po tang te nang li ke strict teacher ma mate friendly teacher la
0: nili pamota me chathan lo nili ke la puson lo friendly pole pu data chok ni li bangla an ini ke nining sedeng o personally ke nining sedeng o bang bon sami o somar tom long bang ke ni ke hedi mane patient level hedi hetan mane o somar tom pen kai ki ta ni ke kaching ki pen kachethan pen kang nek don pen la son pen se ke soman alam ke ni phan hedi ke pa olai lai isia trick dolo lata strict bang ke only classroom along bang ke ni strict o sami la pen ni classroom pen le hong wang lo pulo tangte ni ke high strictness bang ki apichi bi koksi o somar tom pen aku chingki po chethan po la pen ke soman tom non lom ke tom lang nam lo pulo tangte o somar tom ke ang ton isilo class 6 7 even 8 lom leke lelo pulo tangte hedi la asona son pin sor lo so lam la haita hedi pangrum dun petnang ko ili teacher tum ke la haita chini dun lap lo ke soman tum long ke apose la haya lam ta hedi nangke pachi share ji phan nangke pa open up ji phan ke ni libang ke hedi la puson si a trick logai po friendly dun lo pulo da pe hala tum tangke nang chathan po pola dak pens a ke he no a ke mi sami ni libang ke a collation speed dun thupo explain dun thupo than dun thupo la son ke he no la son ke mi po pe ni li la tum phan la puson si thandun do let's see in short ke langnam lo pulo tangte ni ke I'm not that strict and then aku mani friendly pick takali sami si ang bong along si do pusini le chima thada
1: tangte so mara tum nang li long pen ku pi pi ason si tang charli don lo mate nang li ko son pen inspire
0: on lo so mara tum phani tum kai ke ta hedi a lesson ke me si tum pinang ji as a teacher pulo te ili tum a responsibilities hip pick pamo sami ni li ning jelo apo si ni li bangke classroom along ni li pcbc bhak ke ni ko pc claim lo pulo tangte o somar phan ni ke life lesson si ki pp di eme thank experience long lab lo posi o somar phan kai kitani aki mia phan si hedi la tum phani than pon po je life along ke aki sung da phoji aki mita phoji a hot pen ke failure ta doji a hot pen ke success ta doji bon sami la so hot nang kai kita mission pen le nang arjap thip lo tangte nang inura monit nang manvek ji la pen ke kai kita nang parents tum phanang tum respect chipi tok nang teachers tum han respect chipi

lun chu to ja mek ang deng to tan te la bang sa ja mek ang deng along pini kirot ke padu si lun arjik lona cases bokolia hinpen alun ke kardom kardom ke theman to tang te arjik sinang

Lapana porang nitum. Karbi lamar jana lo na jai mek ang deng lo nga san san alon arju lo itang lo. Lake akaswani difu. Non studio guri porphai sirke pleng jikai kai lo. Lasi adun tu Guwahati ben kapacetak puar anjilik batur nang litum arju lo po.

Nan hejong nang litu. Talat ajis kilun alun arju lang tanglo. Lake akaswani difu. Nang litum jai mek arju long pom lake hindi ghazal alun na jai mek ang deng. Tatang tela bang so jai mek ang deng along pini kerot ke padusi alun arju iklo nang. Nena Mehta lapen Rajendra Mehta kilun alun. Kuch mucho doston ne. Totang te Arjik Senang.

0: lapona pornang nitu English luna ajai mekang denglong ason sona lun arju long iktang lo lake akaswani difu adun tu lamet ajai mekang denglong sotrosing teron kethan pon tomusu apina napan chedokok po arjiksena
1: Tahu inut ari chosupi kemiso kemisa kali dolo amasi tibu kithiba phansi dukoklo tahu amasi arong asor mate afari se tum an pudunlo ai ri chosupi sele tibu kithiban ki dukoke pura pulo tahu amasi ri chosupi bangta ahok ta hoklo la ho nita Pusi kacudutu poloma pula soa pit kacemat hatu cemat hatu masih labang sopan ke citi kang rok lo malah so citi rok pen pirutia tak akang tang nai fansi doi salanita pura labang so adi cu supi bang ke aning mat halu masih labang so aning mat hapen pirutia long kupia si kang tang nai jima loho pura pulo amasi aning cemat halo o pirutia long ke Arnisi kang tang naipu pusi ricusu pibang mathalo masih arnilong damlo masih inke arnibang ta pulo tahu ricusu piapa ay ricusu pi kaya ni nike nang bang bile kupia kamsi nondak nilong ke bang ma pura arnia bang ta bangso ricusu pipan arjulo masih ricusu pibang ta cithak dulu ay arni Nike, ha pirthe mindara long kedu inut ricuosu pilo. Apo si ni nang pan nang du long vek nang yi pusi kewang pura si thak dun lo. Masi arni bang ta thak dun lo tahu. Ay ricuosu pi kupia thesi nang ni pan nang kedu vek yi pulo pura arni bang ta ricuosu pi pan arju dun lo. Amasi ricuosu pi bang ta thak dun lo. Pilthe ke nang helo ke kang tang nai la polo la sini nang phan nang do vek po pura bang suri chosu pi bang ta aku chi thak dun lo amasi arni bang ta than dun lo ai ri chosu pi la pu kali kang tang nai le nang li pudam pulo tang te nili kali lang athema hok tema nilita ing tang ke ing tang utema pura

jatone lasi nanglia kang tang nae panong si kiduji plongte ha te plong long le damoi pura tumone bangta richosu pihan toy tulu masi richosu pi bangke ha da te plong long pai dam tulilu amasi te plong phan arjudamlo ai te plong nang helo pute pil te long kang tang nae pute pura richosu pi bangke arjudam tulu tahu amasi teplong bangta chithak dunlo ai richosupi ni kusonsi kang tang puma nile pilthe longke nike ing tangte pura teplong bangta richosupi han pudunlo amasi richosupi bangke ako thak dun thudalo tahu nang kupisi kang tangte da jimati teplong arni nang turun e arve nang thin e temo nang jaban e ajan nang jaban e nang keng phoi do klub te do klub lasi nang thang phere na thai ve lasi nang hlo pirthe kang tang nai ke pura richo su pi bang ke abang so te plong phan pulo ta ho amasi labang so te plong bang ta che thak dun thulo ai aho ke aho lo richo su pi nang ne ki pu e arve nang phin e arni nang sun e temo nang jam e ing hunang bin e te mane phan ke bon sita me la ni dung het ke do inu damunit tibu ki thi ver ver ti la so tibu ki thi phan ke kai ta la daksi ni tun phan nang tak po nang pon po ri ti an ke la bang so munit ke ning ka ning si si long pho throk an ani tun phan nang tak pon de ri ti la si kang tang nai le pudam lo te ha la tibu ki thi bang si kang tang nai lo ri cho su pi la si nang tibu ki thi balong le dam non pura pudun lo amasi tibu ki thi balong pulo tang te la ke aphrang apena na long si nang chile rok lo ri cho su pi ke la si apena chedu kok pu atumo ke la ek hen lo

0: La pana pornang litum, la meta jai megang deng along. Sotro sing teron ketan, apena na pan jedo kok. Po tomoso nang litum, arjulong itang lo. Adun tu, rohila lektepi, amitang ke bonda hirjir, ki hir arjiglo nang.
1: Ing long, ing long, la karbi yang long, malong thi ching don, hun milan thurmon, dang bolon doong, da karbi yang long, bang king sang song, patir ji kimon, thoi ing long kim prong, sing hason ang long, mumang pang som plong, bang king sang asong chiri basan do ason nang man de jibon da karbi yang long chiri basan do ason nang man de pinong teli su karbi asong woleng sung jibon li su karbi asong ke chinlu de pinong chinlu pajoi klong li su karbi asong Mososu aden jong ke voleng sung jibon lasili so karbia song jadi nang jibon la karbiang long malong the ching don hun milan thurmon volong kom kang jar lok bong tang bolon doong la karbiang long Klulin kang ting aju, klulin kang ting aju, klulin kang ting aju ni kisom, bai kisom sung ong, long kang ring ria long, ling kang ring ria long, wuki arki kavia long, wuku arki kavia long, bai kisom ni sung ong. Klulin kang ting aju kisom, dam pijuk amit durbong.

0: po'. Dun, dun, dun.
1: La panapor, nalitum sorlo siyang tanga jaming ang dengalong. Inut karbi ang bong nongnam kacitang klong lunwa.

0: Giti kali
1: kisopen
0: kisopen segiti
1: kisopen giti pulo tante nang lila doktor paklang nam igluma
0: in doktor long beteniria sarpani jihang nam bangwang ulo bang pen binang an selenta nang pilo la pen bijita nang pilo ta pami thegderlo tangka poisa tala pensi soper the pasuli mat dor i ederlo mat oneong mat ma chai nong ta use edhek bangke milo edhek bangke milo jola sonna jat lake su nang long pilok lo mat kelche lama ko un ani bor ilo pen meternia sorta bang nang rap lo hisi ni do vaita na edhek nang pi bom lo stani mi thang ta chi un ederlo a chai nong a do vai dor so dak do ma i tip tip ke bang se pharo thoman an chai nong phana ke mi thang Chipon take the delo betenirita kakirma tondampo, Chinong loma chipon po, se betenir sorpansela, kakir tondam hut burdampo, naseke hem lang toypo se dak pavangpo.
1: Tante got John Crini the lama di
0: John Crini the la.
1: The John Crini yang bong ke api John ko an lapen alu John ko ando.
0: Alu bang non John Tom do lapen non ki do bom non John Troxi ne do lang la bang ke api se do bom lapen alu non ihai bang non ni biron chupidun bom la. Zela so achai nong. Biron chupidun bamense kana kang thim menta an bangge
1: richuru jok plot
0: churi dun jok plot asan se manlo mane chulong bomlo
1: ne koti nang lila ga khir ke ani wang jang li thonam damlo ma
0: ani wang ta mithang se chithonam lo
1: ani wang ta mane anang di
0: akona kisor ta ni mithang se sisor lo ke thonam ta ni mithang se chithonam lo
1: tane koti ani silong lin kon an long lo
0: ani selong puthege der ahot pengelong o mane ahot pengelong de seta ning ha tenke la hala abisilong pensa abdam de de sela litar kre pho pe hini la sansi puse padu pasuli bom sansi ining aroma tha bom ta continue bangke ne long le mane arni penke amok ajota mechi chu de arni penke abede tik do seta la ke thon na medim mangke kai keta tikalong dinge lage che parai re la pu chokwet chokwet po
1: ane kotina ni laga kherge thorn anabang ke nangli hem ga kher loksi kai kete ke thon dam pulo ma matang tin nangli adon ga prek panchi ta mi
0: adon ga prek pen ni wan ola mane nani ijon nani joni la son pangrum po hapu pen wan po niner kep lin sir kep an lin kep an anin krehinin anta do ewan
1: wan
0: son wan pong hapu pen ta chik lu pen se nili pipo la pen kene saka khir ki jor pen la so aka khira dam pen ni saiger ka olai pita don pli don thom dolo ni le ka olai pi ne nang tum poisa nang pider lo tangke nang tum ali der po la saka khira dam lo pura nang tum amu enoi po po
1: amu tangke nang liki jor hadak pen ki kon ano nang liki wan wan
0: hadak pen ni wan ke cricket thom kripli
1: pre thom e ili na lo he ili nang cricket thom kripi wan po angke nang di bang ko ke jor nang thuji bang ke
0: ni ye jor dam thu bang ke aprang bang ke plike
1: plike te non non ana bang ke pin ni ana bang ke
0: na non nang ning kan minang lur bang ke hadak pen wan thu ke inkoi ni li bang e po ke pasoli bo
1: tan de koti nan ya so ga ke ke thondam mang ke adon don si ki thondam da
0: lu ke di
1: I don along pen ke lin kon ano nang ke endun don
0: I don along pen ke lin ra wahini anang endun along pen ke lin anang endun along pen ke wahini jola san se pu pa chingri pe
1: mane pachoman pe ycc bang pipe
0: pe ma pachoman pe ya
1: acha
0: ycc bang pinang pipe no sal
1: pipe mane
0: wahini pen
1: wahini ilin ko lin ra wahini wahini ra ycc tasan nang di bang ke thondam da
0: san bang se pipe
1: tangte korte nang dila ke thondam nam bang tangka bang ke pinison thondam por ni kang sam tangka long lok jan ma ma te loge loge long lok jan ma ma ta chiklu pen sik ena jala
0: achiklu pen sik ena ja
1: tangka
0: bang achiklu pen sa nang api ya
1: tangte korte nang dila suka khire thondam dam ke ko an pen ko ana por nang di hem ke barbar la
0: a por bang ke baji kep ta do baji sir kep ta do ma ni hem kam nang se abisi do jat lo pratang ke baji kris yan ta do kok ta the
1: ma ni nang di bang
0: ni kam do pik chai nong chi kok te kang nang la hem chingkir te kang nang lang wo phak chirim te kang nang lang jola sona ja
1: tang te goti la so chai nong aga khil ke sor bang ke dang limi thang ma chi sor
0: mi thang ma chi sor lo bang hem kon ane chai nong kang tang ur ta ke hai ta ni mi thang lok lok se sor lo
1: na mi thang se sor po na mi thang sa ki et po ana bang si la don ko an manang ke endun bong pen si thai pikrai ya no ma

0: po ilina bong tame po hinia bong tame thai po la sako ahem pikang lok lok po mane hem ke pasu pikang wet po bi pikang wet po jolason
1: oh mane hem ke nang di pasu ta pasu pikang nang ji
0: mane pasu no de hemar lenga be po pasu pikang po yang ko
1: an ke jong si alde ahem si alde ko pote la bang ke nang di pasu pikang
0: nang pasu pinyo je de po po pasu pik verna pa jun me sen de mo nang tum pasu se de juno dak de ma hem phoning oi lak po po se nei pu kang pu pu ko che bang po ko don ka prek pe ko thon dam thuli po
1: oh la son jalo di tanti korti e nang li ada pasi ka khel thon dam ti di te ani kang sam ke thon ma thon dam de ani sam
0: e thon dam di
1: ani kang sam ma bang ke sor se jat la son jalo ma
0: sor se ni ni ani sam mang ke thon dam bang ke apor se long le mane akhir thon dam de te bang hem kam klem rong te ti hajera jara kam ta bang na toiling la
1: papiri ki chok pano
0: papiri chok noi la pen son hem ke ven khirki ke ven a ceiling la hu tapu che don po a ven po jola son no
1: ngala mi sen lo te koti ilina long ki ko ana dorpen sinang di ke pibom lo ne lang pang vui bang ko ana dorpen lang pang vui ko ana dor lo
0: lang pang vui dor lang pang vui ya dor mane isi ven mane lang bang ke ni ke pi liner ke bolong lin ke bolong lin thom bak pi po man liner ke bason ke lini bak pi po ne la hen ro na man non dam tang an bang ke ni ka kir bang ke complain bang ka vela mane nang pu bang vela nang ka kir mi u ko si
1: ana tin da nang pu
0: nang pu bom la bena chai nang ka kir bang la jut po ko tang ke than pang po la khira velo de pu po than te kang po to avita ve dela pomo do te rang chit hontu po de bai do pu po ko mo ning ka ning kan asuk lu lu tang ka asai no asuk le alo nang chit hontu po pu po ko thon nam tu po la pe chi ko yon po yon tro ke pa ko pan min thon nam tu lu po
1: ta de ko ti nang li ani wang ga khir kesor mane ha nang li jor lu pen pini an ke mane nang li ko an ga khir lo ke long lin kon an long long lo pini an
0: pini an manen achik latumbang puthek thi chiklo jon pli jon phlo ke akhir long u la pen la pun na ke kom lok ta do pini an bang ke ni la so chiklo pen an ke ni akhir kom lo lin pli lin thong la son sin ni pasuli bom lo mane ke thon na ma thai ta ni e ka khera belu pu se than kang lo nang thon mo belu pu se than de kang lo
1: tande ko ti mane pina na mun tum ning ji ta mane ming ning kreng ho da bang si gakhir ongket sinang di thek dam long ma madang te bada ba sa gakhir ongche thek dam long la
0: ningkring ho bang se gakhir ongchar la
1: ningkring ho
0: bang ke gakhir kom lo
1: ningkring ho da bang ke babbi da ki vira por pe nang ma ti dio babbi ke long sungkrung ange bada ho da bang ke babbi ta ki khaya por pe nang inte lai chai no tu han ma ke nang liko an ma an ki pi ga khir long nang ji ma ti de ko song ningkring ho da bang le gakhir ong
0: na la october november lom yong se di atsu nang klulu pen potang ke la december long pen ke sor tang ke la non april chu klulu pen anke ki kom lok lo avelu I jono jai nong long ke la pen pura hudo ta hedi la ki sor pen la chiklu jon asu klulu de pen chiklu jon pen a phi bang sor don de pen ke la bang chiklu jon ni bang ke akhir ekdom pura long la pen a phian ke nang kom chet nang kom chet nang kom chet po e phong a teng do de nim ben po mu bang ke avede khang jangi ke la bang ka asu do lo hala pai bang
1: tangti koti kupi bab ki pc ga khirbang ka thatla
0: khir kar that manela rampa kalor bo inthu marbo laihua bab pilotang ke ala aphi ki do ahor pilotang di chai nong ka khir ommu choteti
1: o aphi ki do abab ar bo jong si aphi ar bo pini asu pilotang te aga khirbang ongche
0: ongche tala che kar bo pini tanga aka khirbang ta ing ar thai
1: o che kar bo si pilu pute
0: aka khiring ar o
1: tante la baria bab ka chupan gente ko
0: sonala tumta la pu iphong te mane la an u stala aphi ghorm cholong la tangke aka khirbang pu arthato
1: arthato la khirbang mesen
0: ka khirbang mesen
1: oh la sonja di ente nang li la ning kanar kep an ki nang ka khir ki jor lok akam ji krem na mati dio de lang li la ka khir ki jor pen bad de ta sika prega kam da ku klem tu lang ma
0: oh
1: ne nang li ka khir jor po ka khir jor pen nang der pen nang li chipulo ka khir jor mo vilu pote hajira akam
0: oh hajira klem po bang rit sok idun po bab hudun po in la prang ke ni la kiti ki klem pen ko an ni ni duk ki du pen kiti klem ko ni an chipu phi kiti ki klem hot bang ke mane chipu se tani ni kan si along chiklo jon along ni an chudun long le mane an chipo phi nam ka khir chujor pen ke ni an bang ke chiporon lo
1: mane
0: chiklo jon krehni along ke ni an bang ke
1: humdu nang ni di
0: an la lo
1: ane koti nang nila chai nong ke pang reng jon krinar ke pang bong pe nang jon trok thi lo lo te ma jo jon krelin do lang aso pe nang bong pe ni lok ke ra chai nong

0: nang lagi pangring ong mama de jersey chai nong la
1: ni
0: tunga
1: jersey chai nong ijon tabi
0: jersey chai nong
1: lalu
0: ke
1: kela
0: jon
1: chai
0: tabi
1: nong akakira sap sap sap mana ilin lini ma derlitar jo la sonse he pucu
0: pang rumun bo
1: pang rum po la si
0: chang ti e ko ti me jersey chai nong se ga khir ki pi ki ong ma
1: ti yo jersey chai nong se ga khir ki pi yo
0: te ku pi pu sinang di la jersey chai nong bang chu pang ring nong de de la
1: chu long the ga de ke cho nam dun ji ador bang o bharat so ong cha suri thong ke ap suri phok ke ba se ni sila pula pata me lo pu suli bom te cha lo pu so chi ma tha ma da pu si cho klem nu ra
0: i jo na chai nong a pi pen ke cha war ko an asu long po long long la
1: chai nong asu manel a cha war bang me ne pu thek ta chai nong nong se thang a bimar ve ja ra ve pu lo tang ke he ang su pi pe ja pi pi ten ga asu bang ke i jo na chai nong long ke jon ner kep jon trok si ta long i jong se ki so ja do pu lo te he di asu cha war ni tham me te me nang ti pi lo nyo la sana ja
0: ala he
1: nang su pi pe ja pi pe te he jon pho jon thro jon trok si ta do lai pe chai nong long
0: ke ning kan si pen i jon pe long le ke di
1: long le
0: mane ning kan kan padak dak lo
1: ni ke lo ke la chai nong se pangreng pining na so long lo mo december lom ta ko long thu po
0: otamane ening kan si long pen e jon ke long po
1: long po hala jar si tum mang ening kan wang phak anmati no ne bang e sang li la non na so ni cholom ke sor jut le ma di aku non ke wang ya ening kan ta nge asu aku nang du thuli po aku pa ke so sor thu long le po
0: tan ti koti isilam mene muni da tum ening ji ji mene long pia kalar arong he aki air mata ki ik tum si ka khiri pi ki ong po lama ka hok mala
1: a hok mane ala chai nong ali na mane lokel tum ke aki ik ka air ta isi ben
0: mane ik ka air ki lok
1: jar sia tum bang ke ka khir he litaner ke litar ke na da do te ni tum non pangreng bom chai nong ka avi avi ni ti ni ani kan da do lo pot ki ota chi chi ni er lo avi te ki pang room mane ining ding pi ka kam
0: naladi ki pang room te sia li bang ke chi ko yon aning kantinta asulong lo ama si kaita mene pada
1: pen ki kachoyor ta chiklojon trokton troksi bang chijor long la pen ant ke chijor long le lutheni bang bile ka kam klem po la pen se chipasuli li
0: tante kotinang li aniwang ta linkre pho linkre troksi linkre na kep ke long long temati yo tante nang li hem ki chu phan ki nang lin kon ano chi bibi
1: hem chu phan lini bi me hole elin ko somara web ta hot pen ke te kan ke somar jong se dub te somar pa chon nang popo bikanka lini ma elin ra pahini lan an bika hot pen ke lin bikang po somar tu maning hal pa chon nang ho po adui ta bi po somar tum chu che de ti ala ning hang prek jam bo yo
0: tane koti e litum kar biang long ke ahut pena hut ke kankir kan hapta de kok ti ma jo tante la kankir kan hap de kok auto son son bang kinang li ko son lo ni jordam le dat lo ma matang te jordam dam lo
1: jordam lai phonga teng lo la kankir kan hap ahut so puti te la iphonga teng se ke dam lo mane ki thon dam ta mane saiger pen se ke dam dam saiger pen dam po lo se thon dam
0: tante nang li ok ring no det asun sona bang ki kumala ko thon nam dam
1: ore nu ho sata bor e bor apolom da chinchek pasi pasa sata la pali vek po thon nam be pu moi kam jutlo tang hem che wang po la se aku ore nu sata do yo ji aku bere ya kam la pu chai nong biri bi thong chai nong lai hu che lang po che klem lang po pu pen men seng ke la do wai ta me nang chon nam lok po chu po dumi mu chot po jo la sol nyar no
0: Ante nang di long nang di pen badet nang di hema atum hemi sia munit tum pe muni nang kecerap tum tum tadum
1: la di sepi adak bam abang abang na cerap tum tum la bang kirang soron po ohut pe nang thonon po ohut pe ke orin doong nang damoy da pute dam po ohut pe ke sor le sor noy ni dam po nang kum dam nang le luk po ni dam po la usumar la sayur gabik ta gari motor do la yuta kacemata dam usumar pan ke po toy te da titi ohut pe ke
0: tante koti nang di ani wang tala sagyar ki vek pen log lok si ga kire bang e thonam dam lok e di
1: her thonam dam lok
0: sagyar si heng no dak a hoto son son bang son da
1: sagyar heng no dak lok tang ke la pu kang doi pen lok la sagyar bang che pon dat po pa ko mu ki wang hu de bang ke hala sagyar long ka bonai dam ver dim si che bonai te kang pon ke mu ka wang bang ke
0: nang vek long po
1: nang vek long po ta ko nat an ma la ni ki dam ki to war ki an ma ki kek sa tala kang doi pen lok si ki pon po so sa sagyar
0: tante koti nang li sagyar ki vek lok ning kan ko an lo ki vek ta
1: sayar be ke ning kon ke bak de lu na so ki vek ta aju ka ma thang ong lo pi ke che pang ring men se ni chok hi ma la ho pu la so che ma tha ma ba ni kai ni keng pen lok ke ni ko sonu ma bai ni phan sai ge rang pa thek chi ta me bo po sar nam han cho hang ja hang ma ku pu pa ni adap aju adap ju ni la so sai ge ke ve ni reng ta su i pek lu ma ma so sai

0: lo se ni che thandam se tha jong hele chiki mu se ta nangklang phubu kya belu matil se mithang se di ninga ruwa duk dus ta pu dor lo mithang se ni ko pai se ke ngulu ni ki duk na nya ang do kok se ni ki duk lo pon mithang chi pa duk ra pula ni du tik ni jiwon du tike ni chi un ane ji bor ipo apen ni ka bor ipen usumar tum ang charlin pa me ni pu su sumaron ta than rong lo
1: tane koti nang li ko pi ya ke ma tha pen si nang li ka khel ke jo rakam bang ke claim lo nangli mithang nangli ke hang pen ma madangte nangli hema sor monte nangli puria donra batumsi mene nangli phan buddhi nangi piloka khir yo kam claim tha poba
0: abuddhi banang pipi chema tha mai ko pi claim se ni reng bo mala ho poma phak pang reng ta phak iti ve si jor de ji suri kya pate suri kya paisa le us mare dori kali us mare school admission ke en apen apir ke nam achoi ke nam aning ke hangaling ili ripi ke aipen ne ke dor ta li ke ka khir bang ar ni bang pensi ni pu chupo sai ro po du dua sap sap ma osomar pasuli bom le ni ra sokam ni mi ta milu la ka khir le ni chathon thete ni reng re lo ho pu si la ka khir ka chathon bensi pini ar ni sike ni chipu par ta li ni dom ni ning charong pik lo ni hem ta ke dulu puta ne ga chama tha dam lo stani tum non puloi ta garena ve apena via tibia ve nda oso marge ni panke perthe perthe lu banang punang la sonam ne dele pepu na yu ke nang tum nang nang ni lu la milura mi penda nang tum chok lo kitab le nang tum chelang pa menu so oso mar ta than rong lo na ye chor e nang ne lu krasing a kar ta long de ja ta long de si akhir thon nam ve ra hem ingnut kro a hem kro pi na si ni krasing he di Ilina long inkoi. Zadak men si chuan bompo. Ase la lin po son van po lin plie son van po si. Ninkana rana ronda ni la son si ke pasuli. Chuhang ta tekte bangalong ta chupu dan ta tekte la puin mitanga jak kong men si. Non pulu ita chi pasuli bom si pu du ibo.
1: Tante koti nang lila ga kirki jora bangke chiklo yon long kuan anatangka long long lo.
0: Atangka e long bangke ki chua son pini ni usumar pini la hupan pucho na di. Chanka bang long bangke baro hajar an long stani rongos panta ka kirvan panta pider po achi tim thak dak. Siyanke la ni mitanga bahaka bangke dak ason chiri po ajang tu harson perthi chiri po usumar chuhorm chiri ripi po. Napen ni choi na inte na yung pipong kila osomar di no na kaya ajata hang nang nilo peace pi na yung pupo peace ki pipan matapo yung peace ki pi chiklo yon na long si nili suri po andam ju ka mitang tum yung si wangi pe pulatang ka suri trok suri dam ju la ka admission and uhurason ka pina anatang kada
1: Unang di bangke, kacikro yon tinta suri krini po isa long di. Tante nang di somar ke hostel si duet piat man ho?
0: Hostel duet man e la pinso so bangke hostel si Chibiko.
1: Koso hostel lo ne?
0: Oh, kajirong na si Chibiko.
1: Kira la somar bangke tong bangke nang di king risi do?
0: Ni teng ri man e chuneng ban si kichon lang la nin biya la nobodoy long se padun tu.
1: Oh, nobodoy lang.
0: Pang bangke da.
1: GNV.
0: Mama da bres tren long se bahini ta thabdon e ke dakta phis nang kong ka samahan ti son ji pi ya mithang athek thelar lu puma samahan ta ni ti son bang ge pahum he
1: chulo mi sen lo koti nang ligi matha la banang ligi klema ka mi piglo chulo lo koti ti
0: son bang ke
1: tan de koti e li tum ga khir ki jora ka malam ka ching ki je than long apot nang li phana ki ro pilo asi mo por ka prek le ko potho ching ki je than pan chulo nang pini bang kela an pen le ching ki than pujit pan kok na da mi ju mi kardom
2: lapona por nang li tu rong ru pa chai mek ang deng along chai nong ka pang reng pen ali e puthak ka reng ing ti pi la pen hut bang pi rohila rong pi pi ang bong chi hu chi put arjuik long tang lo Lucky Akashvani Deepu

0: lai si li tum bang chu nang po pen dak local theng pi theng prang local thesere arong local li tum han lai katiki lai bang se pachi hung nang po pen ladak non school punon office punon hem punon ilitum green architecture putanon lasonta kachethan pyarthya dang green architecture ba yung kupila un anke ilitum nature pen kelong natural a light natural atomon koson si hem ka design hot hem kikim hot lahai ilitum bang maximum ilitum use un poma
1: kala
0: la phan bang green architecture pula hem lason ka design hem pang sam dop local material local building material cement la pen ita la pen sangti ko ansi kom itum use un ma sai ka tiki ke kichu phan lo la munitum kereng ji phan lo sidame litum theklong pirthi adang 132 kg per person ningkani silong kichua hormu kapano hok
1: kala
0: la pen egypt a son son adet long ke 150 la son anli kaidu la si kichua hormu kapano hok ta ilitumbang lata pakom nang po un an ke kichua hormu ko an si kinangi ma la pan si tun nang po hemlong sa ta mail pan chu nang po athema kichulong lia tumta duo lata eson lo bon sa ta me pu varmon anat pen leli to matha se dame la so long se dame fertilizer noi ba tractor le saikati ki hot hi dilong tractor leli to use noi takta jang thu si use po la pen nuclear plant la pen thermal plant alam leli tum chethanen te dang bang ke ja se met long le pen ki phur la hai minerals pen si eli tum so la hai hormu bang ke long la pen la hai hormu pen si electricity produce lo la si ko an si eli tum bang electricity kapanno hok mane chiri ri ma la pan si la hai hormu putak ta pressure po la si la hai ko an si pa common ma la si ki melo la si emethang ekeng ke dam cycle kai use gari motor la hai ko an si kom ili tumbang use un ma light la hai ko an si ka chiri ma fan ko an si ka chiri ma la pen ke chu hormu la hai ili tum ko an si ka chiri ma la pen theng pia rong ing nam ing long la hai ta ko an si li tumbang ka che lang ma ko an si ka ching hon ma
1: he na churu e piklo ke hai me piklo nang li la so putha ra ta phan klar dak ku son si varmon ka pa me ji ma la so putha nang li ki than ka pa jir mi apot tang te ya ke hai ke padu se kar juni li nang li phan kar jugang tu world environment de ma ti pir the dang varmon ani ka talon la so la ma long nang li u ve ki mi tu ma phan punon det ka chariya tu ma phan punon rat atuma phan pon nang li ko pi alam sa nang li ki than kang tung iklo
0: alam bang ke ka che than ji alam bang du u
1: kala
0: bon se ta mi pathi hek pen dong si che than ji pon te eson alam ili tum ka dog vi ining ka chi bini bang ke la son lo ili tum nature mate prakriti pula nature apan ili tum bang kai ke ta nature pen munit se attack du nai
1: kala au padila
0: la son si ili tum bang ma tha tha la si lang roi se ta me ili tum teng pet un la si teng pet nang po ing long si ta me ili tum bang panai det un po lo ing long dat tuk et po panai det po
1: kala
0: konani abi si ta me konani lang si ta me papleng det un la hai long li pen po papleng det kai kita nature pen athak si ilitum duun pomat la son si klem nang ji pusi ilitum bang aki ong atum ilitum bang la son matha tha
1: kala
0: la so ka matha bang ilitum bang chilar nang po
1: kala
0: nature pen munir tum ke dora pet nang po la pen nature ke munit tum nang plang plia phrang bena nature ke dulo
1: kala
0: munit aveda da fita nature ke do bompo
1: kala
0: si nature le munit pen ake the kali la si nature phan ili ching hon nang ji la pen nature ating pen ili tum bang ko son si ke du ke thak ji ma la so

Lapona pornang litum, Chandra kanta terang kilunalun, arj iklong tanglo. Kinang sot kapachinia lamjer, arju ikta. Lang henlo epran, lang henlo echetilu. Lasilang, pacheho ikdetri. Kijuna lang arnivangta, minit popen, minit kep aporan. Parklok pa mira putot pangsam tuan si, junang ji. Lang kapaso iya puli along amat si, pangsam nang